Mandaka, Lalara, and Anyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampila ma angur kumanya. Angur kumanya ngampila ma ako nganyang naningal ka Engkari Uramara. It's from Picketon Island. Anya naningal ka. And ang mga...